Dangur yuan mani ban men oi mere na lan ye yi Jena ko jango rumbal ngaro yana ka olo Nan mai ngaro ka olo ngule ni ban bulbul

mingin mo rako yung James Bayong, diyalin ako ng Makangama area 8.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: Joo. Meidän Jaakko ja Andrew Gruy introducing ro Valaun. Nana rakkam tao. Joey. Tää rakkaan ja minnan kam.
1: Joo. I'm Joey from Alko Island. Tää on arjettu tuolla kam. Neibalinja tao komedia. Joo. Unnaltakan kaliun kun minnan ngurongo. Petrol junipa. Numara rakkaan kaliun kun numara. West one neko. Petrol on numara nora West one. Maimma. Wangkanyi meri jangara meri ci. Laiki balal na. Ka bota on nara bunna ka bintin kun. Kabichan dambrang wanga a mada numale ka dial numan petrol kangare den numala gal join binare galun ko no es wanna e mai mak numana na burmai ji ngai mi munna wira wanga milmi bayer bala munna wir na mi pala rawangan madang bincin go boto ngali mur bala ko mani jawal wanga le jemur to gol ngir yur munna un mir lop the night na holia garwa nangura oran ngapa ge arai bincin gua kabut tau merang gua ngabijan gua alur bincin tuan jalan betul merang ki merang shop yang bina perongon ki wang awi na yang bina perongon na ki apa lainnya aingga awi nengo ora manajer kangare awi bincin aingga awi daya la dorang dada manajer unjau wanga ya kamu kata daya la ilok tapi orang orang winda kurang ora gonggol ngira bila lap perman dorang lap amara ing bot aingga bincin ya mal tunda ko nangurung inda dual bala cakap rum kayan ba yang ka ngora ben kala pengora ni bala rum ngai ka ngora ni mani jai kan lapam dana mangara ngai ka ki ngora shop pun ya ki ngare ni mu gabian yulu chun bian yudap tun mari ci gabian kala pam inda durai ngai ka ni mani jai bala facing ngora narali ngai ka facing yang ngora kan ngare ni yudap tun kayan ngai ming ni reben kaya ka ngai re na mai na wi nga mai Unara dura in lapram. Ka being in here ngai rungai bala bian facing ja. Bicana bala.
2: Wai ka bian ja kuna mir.
1: Ni. Mari kingara bala maraman king. Bala wandera. Ka ni thinking shop ini. Ngateling shop kandaran. Ka ngai kan del ya le uni shop ka deng bala dara. Unalai ke bala shop. Ini kan so mil daran. Kangare ini pandra balara kadaran. Padak ya kalau mati naik golngir. Shop lil. Padak. Pai tu yo lungo. Settle down na. Pai ngun to kawo kara ngun to kara koro. Pai ngun to kawala wangga yo mar ma utere marci. Pala na priya pandra. Ara inventin ya boteng. Pandra ka jurup na. Shop lil na. Pandra ya jurup balak lokem up na. Kani thinking gire malain lain ngur. Yuda yuda mir gire. Tuan jam malain ngal pram lain lah. Kayu tay na dat tun mir ya ulu an jam tangga man ga.
3: Lain ngur.
1: Yu ne ngur awun dili. Yuta ngur malang awun gire ngur. Kalin mir akar in shop kor. Kangat ta majawab meram brown pay palil ga tangang gum. Gire jaka dat tun mir. Abala marawangan bincin gabota. Wai. Limur dah dar tu na, yakka. Di pal muka mereka di pal opu jumma kuni. Saip na ini opu juni jumma kuni na. Lap mam ngara, lar laru marang lo keke opu jpo. Malap mam berlap mam berdurai. Lap. Kasaip cawu ni, yakka na emir. Ki tu bijan lap mam saip cawu yakka ni yan gana yan nau yo batin tu tu even namba itu lap mam. Baik tu dono pair namba angel ting bena I hope na gala kada ra kangai ngurok man ya dola kai na mere abok kong ro toro pe amanangir kada ro dewan bandol na mara dot mamani na pala jol na na la flon na kangai wangan na win mara beto mara mai mara ro pe nga bentin ga botani te akan mara mara pe Kuan sekarang ni jual ni jarup pe, balar tu balai yang jarup mungkin ada ini penayak straight jarup ya, dakan lah. Marga ni extend ya, ada shop manager ni mana kita dah. There is someone go in yesterday, they been stole money, dakan kau mana rajal pun ya, ni extend ya, ni yang kau enggak, speaker gora, chairman lah. Kau ni kau ni wang ni bican, malak lah ni mereka tu, byproduct shop leliawari. Okay, ngayon ni jara ng jawin istay na bayre wik na ngayon ni ngayon ni manang inyaw yung Europe ay marjibala na wala katil na kaya ngayon shop manager muti kayo na kondo andere laro laro man na prong yun na prong Europe yung manang yung shop ng rupiah kaya kawal marang ginyul ngayon ya yo may mak kaya ngayon wakko wakko yang ni dokanin shopling shop ngai lika jama like bala ondo dra ngai muti ga na laruman walal kat ping wal wana balan mamangi mare ga onil ngar tablen walal wana balan mamangi bar progare yawre shopli I'm one of them there at the cart wana balan mamangi bai ngo pijan kangare magabian bai ngo re wakko Abing on jara mai jigar kun jaga straight bala nawel tank le ni tank like bala tank kun nani kamne chena bala na mara map na ona ngoi don ya bailet kalen ko pe ne kora gal kun bai chinja ara to mai mak de por mai je ai pilot can I passenger we are two 12 coil and you mala ni malin si bin sin and jaw tribe kur bala ya ko main mak kawar sta bro ni take up ja blending ngayon daw nyo ulitin rambangin na proka check up siya ngayon ka daw dalyo na galwin ko ngayon ba siya landing na blend doon eh kamay mak kangayon do mo ko yung narakoy mo na mo ko yung kan ngatil bleach man jama tuwali ngayon tan mo ka ulman pala ko ula ula ngayon do ulman yara ko po na milmich pan pala bicha na kato
3: Wanga Brown
1: mira. Yo Wanga Brown mira bala bien ahí to. Cato ropea. Cuba en Ulman. En ngaito era interesting. Interesting na con ropea y un ngaito ngare yeben. Bae mili wae ngare ngatun. Cato ropea. Bae ngo dal malo. Ngai kan ngati le bleach man dia jama. Bae ngo malo. En ngaito era interesting. Interesting na con ropea y un ngaito ngare yeben. Family way ngayon ngayon ngayon. Katurupia, bayang utal mali.

0: 4 PM இவங்க மச்சங்கள பழமரியா சேமாங்க தவழையுன்னா கஜாமர் குழே தவழையுறா.
1: This is Stephen Oliver, and you're listening to The Very Deadly, Yolngu Radio, 88.9 FM.
2: Did you know that stores in remote Aboriginal and Torres Strait Islander communities can join the low-cost essentials subsidy scheme? Community stores that join the scheme can get cheaper wholesale goods for their store, and freight is included on those items. The savings get passed on to customers, which means cheaper groceries for people living in remote communities. Find out more by calling 1-800-833-570 or by searching Food Security on the NIAA website. Authorised by the Australian Government, Canberra.
3: Nga dual catfishing. Tual darok ni murungole ka ngama. Yako catfish, tual ngay nakun, muna ngay wala nga po burap. Yako waka niya akun ni murungka dual ngama ka American po yung darok. Ujung ngay wala lang. Mailing ngunin na kung scamming to ka pawala mirin yung ngun tira mun umiyak na urupyaw na nungo to ka ripo niya yun urupyaw ngayon ngunin to number ngayon to alroom yoro social network ngunin dya military dya ngayon to alroom ngunin dya room malang ram pala niya yung malaroom. A phone guru warai repo kaya ka ngay dual main mak pili nyar yun namir nakun dual room nyar tuka nakun jala kara namir kamar kun rupiah yuk ya repo wala tuka nakun repo nguyur ngubaki profile kanin muni to ka ko yanga kamari wak meri na yan binguni nguruki din yon mo profile muni to picture ka ji yun mere nokal ka communicating ay to ka nokal ka ngai muni yuak ja ka mana nga we profile kamri tri ja ngai to ka nakun muni rupiya na nuna baki unyar yun do kala ka na meri indi nongo jalian bi rupiah margo. Ripo yan bi maringol ngay to ka lakaran na mil ka ngay kajal tir kung kayo na raw nito nga niya rupiah korgale or kung kayo nyo yun na nungo. Ibala niya na kun mala. Kanindo nga niya mariwalk milir. Nga rin na ma-scam ka text message kur nga rakal. Phone kur wal ngulik ka nyo yun. Pasun nungo duwal ngura ka di pal nito nambal dual tracking device. O rupiah ngule lakaram o ngula na ngarang ngule win yen bi ngarang ngule di win ka ngule na kunwala li bichin di lakaram rupiah po na ngula ngarali win prize ka ngarali kagoya nga nata ngara ngurukki di nakun wakal o entering competition yun pala niya ngurukki di room ko ngarawi nakun dali wondering ngarali goya nga ngarali pili paay ngung ngara ngurukki di nakun entering. Kapulo naman ito ka na kung nga ma rira kay robot din niya. Walang muli message pa yung or nung kalganat tam. Yo. Katiyak mo naman ito ka kung nitaray niya. Rira kay naman ito ka nga ma na kung robot rira kay nung katukawa nga phone guro. O social media, Facebook o na malika ko lang ni nga ma kanama communication ko malarong ko. Kapitya mala. To bayang ka ngay mil ko rupan yu alak nganyan na ngay pitya. Ripong umalayul mo to ka ngay baki. Kapulo ngay to ka baki niya fake yako malaga email ka address mala. Ka ringimap to ka yuro ngay piyan to ka nung wiring ngay ringimap. Unitong unit na nung ringimap na bala hindi na bala ngay to block na. Kawangan na milyam ko naman to ka unit communicate ya phone ko niya. Mainly months kun. Ngalin dito ngupan, ngalin dito jalakton ngupan, do jalakton ngupan, do jalakton. Na namreo. Paingon dito nga niya nama natin niya ngay rumbal. Kangorin dito ka ngang, doon nga niya, way natandura nama, doon natin niya ni, wanang ngoy ni dual. Ngayon do ka nungo, kabarak-barak na, ngula to ka ngay bookman mala. Tao nungo niya, excuse yako. Kawangan siya. Tuali di social media ya ko chat line ngor ripun do ka yol ngor bala nyi di catfish wanga. Kanyar ja doli. Darwa. Bukit to. Ngay to kara kara main nungo. Kawa ka ngunyi ngay to na kunun yol ngor ka nara na maklondo biri ngor ho galkipo yol ngor ninan ngor maringi ngay nungo to na kunun ngunyi di ngajala yun. Kabichan di nungo to ka. Yo. Ngalain doli di namanay yung ngor malakam. Bali nyo ngunyi YouTube ngor malakam. Mandali di ngalain di tawin malakam naman nyi. Kanga man, that's why ngara ngoni ka tuala ngoni tuala chen jawa ngai yul ngoredi okuri ya. Taro adar ngotung ngoro ke ripu ripu mala page cha profile pu ya. Mang mara man duka. Bala nya mirio jaya yul ngoro. Ya ko catfish kun mala. Ka ngayang ngunu na tura kun ngon ngai wutun bak mara mungule nito na kun yala lang mirio yul kya mang mara. Yo. Ka ngoni na kun duka waka nya na mawana nito nganyang ngoni ka ngoro ke di yul na kun trust. Wunan na kun. Yo, ulipin mala na kung laya ay mala dali din ng utok ay yung bichan di ni yakamaringi. Uka yung luka gamarit man na ulirin na kung nawe no kalwanga ka na anamirupyo nung ubaki no na ngangtun na ang ula communicate ya pala niya. Kaya na kung yung ulay yakatun na ma may makum nguni ngayon nguni din ka online kung yan na kung social media na yan na kung relationship ya ko. Pahingun nama tobo nana mirja jaikal mirja udan gayun mirja ya pijan. Wah itu al New York jarum bal, pahingun balanya rauja. Urepun, jelas area yang orang telah kan urepun ngutukan New York pijan ni. Ngatelingo itu ngoyo ngomong ini nganya ganar tam. Ngai itu kanyar yun, oba goropan pijan ni ju ju yun malah. Ini tukan ini bawalan nawe. Marin itu nabe wakai ngunyo. Yo, katuli malah ngaran aku ngan ngurung ngoyak ko yang ngalimurung. Pule ngai. Mele dia kiri, muni catfish ngara yakko, ngara yakko. Iyo dole mertu misi ngatel ngamanya.

You only thing makan nga call you tindi. My kind of life. Wildflower, galimin ko. Kala jamanu teenage band visions. Kagon jale murtu balay din daw rong erong ni nang edo catfish. O nang edo catfishing. So far, ngunding ngalang malang lakarangal. Ngunding ngayto li diya ako catfish ngayto alam akon kapuburapu yun. Kadarway kayo ng ngayon ka ripo ng mga country ng mga baki ito li diya ako kadiyal ripo limon ng Australia kam nakurungo ni Meli malanan matuka nga niya Meli na ma ngunin ngay ngunin di bala niya iti Rome nakunyari to kaya ako kurupan Meli ripo ng Facebook profile rira kayo matuka nga man akong communicating to kanukal Robertinya kabayong nuna to yan na mawangan nito kakulukul na naro ka ang ulam naman spukad matukawangan namin niya dali pun kuryawan way na yan bayang muna namin niya face to face niya yun pala niya mala yun muna yun ako nga rakan pala niya yung ngurungon yung rumi ako yung session ngurungon kaduan dia nak kontora aku emna yang ngur na area yang ngur katon dia nak kontora ka ngurin ka polo tau lakaran yang berlembur tu ripun nak kunian ripun nolong oleh program rutir nothing to do walanya wo payback ko nah pun ngulatun nak kun ngayong ni marmerik kagal kita tukar pinjal unyurungin nakun unyurung ngay balang ba ni nan ngomaringi ngay nung ngomaringi unung ngurut mero best friend unang angola kaniya ka maringi ngay tukar nung ngal ngal nga text message to you no Facebook kurum communication jama kabakin unyurung mala profile nakarin na binyo ripo but nito nga naman ito niya nito na larom nito nga naman ako naman kakanyim ito na nito na kunyap yan ripon ito kaya nalilay mara naman na katuan niya na kunyap ito lakar naman natya na nito ngulin doon na ito ngayon niya ngulong ngayon iyo lang ngayon nito natya na kunyap yan kaduwal malangon niya eh list nga rakadal nama yakanik ito alay din akong ganay dola yak bawa kurumariki ngunin na ni kaduwal bawa yun ka mariwak mo ni Deki di yulong mo yabi yan kabalan to kako yang namin na yan binin ya at koro nungun rong nin bawa mir makpaya karamaringi yan akong bawa yun yabili na kong yal ngun repala niya ngur to kalakarin na mir pat yulong mo kanina kong kayo na mir mala wal to room lakaram kabalan niya ngur yidi mala room ngur at yan akong yan walang ngulik ka wripo warko yun yulong mo ka ngurungi di room to ngay tiyak ato na liha jaw yun. Nguni nun na ngay ka catfishing na kunya ba yan. Nguni ni ka ngunili di room ngur malang maran namir. Nga dya nito yan ko yung namir dat ni manmak ni dal yung ngo. Yaka nungungula na room kaya ka ni yaj koro. Yaka ni jarpi kaya ka ni yaj koro. Nanungung roki di yung mga yach kurya ka ngay jarping because ngay kabala niya malabok man gani ka wawon niya na ka ngulin ito malak maran na mir ngunili di dokar ngur catfish ngur rom ngur yakan ito buku warwar yun yan binito malak maram bunin yan ngunili yung ngun pilibay ngunin ito niya ngunili malak maram ngunili yung ngun catfish na yakun. Ka nungoy na ko yung anal dya, wana nito ka na kung balak communicating na nukal, nukal yung diyong wal o yakan. Maringit di wakan dyan ngurong yung room do. Kaya kakiwakal kung gango, biyak,
yual konga ngonga nyaga yual kongo dara yong ngoli nito yual kiana kona no kal kal nga golok tun kal nga jawar nyar yumala indo rumbal na yong nyago nara reben bili na koni ngoni dearly en ngur phone ngur o social media ngur rupi amir jay yor ngu wala langwe bala nyaw rugu jmala yor ngu wal tokan malay nyar yun ya tolong ada tu bolo limurung manikai nirpan

Maramni, Rocky de Yongo, Winnie the Winnie Yakong a catfish. Ripping cover to Calacalamil to Marilyn Begari. Winnie Nakun do Rupia Bill Maramga, Yongo winning a catfish, Marilyn a tongue you are carrying. Only need to use the conwenya report. Warbam Pumiven. Kayongo Malangoni Walla Molikanakun fake profile jama, Kabala Nalt Maraman Mala. Kaya kamay makdaro kung uli malana kun tungal maram facing walal to dole di still marry bili na kun ngunin criminal action na yak wal kajama yo ka dua lurukot malakay di ang alatu sharing no malangal nat yan humato na kun juluk maram dole di malanguni yako catfish na malam na kun piti mo alang bihan juluk maram tolkam iya kaya no matukago yang ha yan bingun hindi yun mo yan bine nung ujal. Nganja nguni din gayan baki nung narupiyaw. Ka blocking na nung ini social media account. Nanuk kalangangur. Ka yan accept nguni yurko mala ni maringi. Ka nguli nguni uru mala nguni yurko ni maringi. Ka walal nan ngu londo nguruki di yur ngu catfish ko. Block warwak ngun walan. Ka block laka ngu walalang phone number ripun ngu. Yan doli lurkun na kuni palanya. Yur ngay doli di. Kung gaya namin, dokkar. Yo, kadalim ito, bulong music nga ma.

Yo ngun makan ka leather stick ngakul. Mani kaya ko kamu jin. Love song balanya. Ka tuan jatu ngarabulu numalang romi aku yam. I hope mami tia karakal tayar tiri. Bile maktu mani ka apja dalinya meri unti kaya ngama. Pilih rakan aku tu paling burung dal sharing mana tau. Tuala ngun ngun catfishing boy. Kaya kan itu kora. Pero ya cada por no mar ngi un ni caso lina condena un ni ngol e capala ñangor malang mar na mira padian na kundal ko ga yo na mira na kun nung o nu malang di pali di ngana mira mala markan ni maringi un ni ka ko ga yo na mira yo un ngol malan na kam walto nu na ko ga yo kam last ya nal chana na kunito maram nganya ngunirin kalas cha na kundual na cha ni to maram nganya nguniri catfish na tuan malakam cakap ni to

ka pit ja mala ka message mala nanokong wanang oni di yuak mala ka jakap jan ni to dual nalchan tual yakukam reverse image search google ngor ngara yakadi kimringi dual ngoni na ngara lakangal tual kambulu tura lakaram reverse image search google ngor donya angai nungrong inung ansain kam pulun itu wangan nan ngo ni tu merka face to face tu mawangan na mer ngulung ngai to kayu ak takun ngai ngo meri nguni ring ngai main mak nguni ring yu wal kayu al kian ngai nakun ya palanya yu ngo nung kang nguni di wanga kang nguling ngai to kap Prak prak tun ya o bichan ya bang ora ku dal phone to to bang tu kana we face time muna ngula ngui ni nyar na rupia yen ga ba kinuna kalas ya nung advice yak kan yan goro porke rupia kul yuruna rupia ngul ya goro panangul yo ga dole di numalang dawin dipungul ngarak ngul radio ngul ka I hope no makan na kundo di enjoying to aldaw ka bingga man na mir ngay dal mulok kul bingga man limurin to ka if limur maringi if ka kuro to mirin olon do mirengon yul nangula pichen di ba kuro pan bala nyo di malangon niya koy catfish to yo katiya limurong dawin dawar yul ka Merry Christmas na malangon ni makangama Tao daw siya doon niya mukhang ni yung radio ngayon.

0: ben mir gemak le mangana.
1: Yo, pok mak. Tango ngana po ke nga ni ni nam. Kaliwen ko nga. Ka ngaya hana wari po ngaya ya ko brakin panjur. Ka ngaya ngaron ni nina. Mokol malwol ka momowol yonger nga pukolait pe a goemon tamaranji momo mingo nyako oa koro nga yangaro dawir ka yunma nunain mokol mal nalpian nunum karuan nongo wai mayan
2: ii Jangan ngaya ngaro kareyo na karakaraman nung gordawom. Nalpean ngaya kareyoan niya ko ayan. Ngurungom ngayayakan kareyoan niya ko ngande yan. Chambar po yungo. Mainmak, muta na mga yapay nguyayan do. Para kya na. Yaka ngaya yuwalak ma. Warat tuan niya ako ay mayan. Nga kul ngayayakan niya ako ay bapa mingun na miyan ma. Nalpian na niya kan gariwan. Niya ako marip minguyan. Nalpian na niya kan gariwan. Hangayam, palakyan na niya kan gariwan niya ako ngadip minguyan. Mainmak, yan ang bili. Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak nguna 50 minan namam na nga kangaka namam yur ngoy bacang ngoy ka kariyo na rakala mandu maling kutawo numaling ngoy ka yang rakala mam jawi chana ha namam baktu ngakon jawi chana radio murun baktu namam ngakom na nalam panyanan kuchan tu nanay daptu man ka kariyoanan ngak duwanan nan kinakuyan ko jangun niya ko daw mayaka kung ana numaling numaling ko jangun daw jangun yaka kung ana manmak wiyin mo nga iyan magariwan niya ko yung adip ingunam yan kariwan ang mga wiyin kacho
1: bicho ay naum yan manji
2: yo jangun yan jangun yan ng yukam jangun yan manjin kariyon mayaka et yang ma ngunong yulo nga ro na makabir kayun baik kuya yan go bawala mi uyan go yan malang jang nguya nga rikul kumarimi na nami akakariyon majambar pingun yakun yan nga ripingo
1: ma yur nalpian nunum kariyuan nunggo ay mayan
2: ngayam kariyuan am nyako ay mayan nanya ko nga alip mingo kariyawan alip mingo wala panyayaling ko panyajanilakan nangal kangakul kangutan maran nanay janiling ko ayo wito yando kung kayo dayo piliwanan janal bala kariyawanan janal nanay kacho kariyawan nung kuhay na yan nung araw kariyaw na ma makacho na kariyawan palangaya kariyawanan yan na
1: pilin
2: jangan banyak, jangan banyak kungan, banyak yul nuno meringin nuno banyak kariunya kungan di penguyan, kaju biliwan nunggu enayan kariwa.
1: Tuka nguya ya ka, nunggu way yan yan bro.
2: Yo, juka mi ka nguya, kulkunan ya ka nguya juka nuno ngaro kariun, nunggu way yan dicun, kupapingo, wangure, waramire. Taluango, kumait, kawaripu yan, jango bala, nguyan nga de kawalo nga de gulungia. Chuan yan bala yan ma. Kabi wale, walo nga de tawartun, kawalo nga de gulungia, yan maya kanguya.
1: Bukmak, iricha, papuro, kamomo, natyan ni nguli kunga yun nganya, o wepo waliol ngawal, punko mo dalkum, tarokkoro.
3: Marang ngulik ka kung kayo. yang beli bapak beli menunggu jalan ding ke makas na ayah bayang garun nan gul nunung garuan nunggay na yan nunung garu napan diru na nunggay na yan garu kacin na pican ayah bayang garun makas ku kangun nan garun nan bayang yaka kajalan kim kabayangu menjabar puyuh ya na ngalik mimunan ngaromat penyaku
1: wilak ya lu ngowa
3: menak ngambilnya na napan wan gurin ya ya kaya nan gua nan garun pitjan
1: wakoro tau ngoya ya ka yan ngalmelingo ka ngwakuro nganapo ads yulungo radio tap doman me tau yan muro waramri jambar poyungo tua iricha bookmark ko yulungo yala lango medio ka ngaya nunum puku wungan mokol ka momo markup me ka pichu ayeng.
4: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
5: Come at the Mora, Yulma Radio, check it out.
6: Yo, Tapir, Yulma Radio.

0: ada aku biji menunggur ka tiar awak tanda artsno ka nomga ngama 88.9 FM toa yulung rerengo yo
1: yepa hello bookmark. For the last 12 months, the Arts language team has been travelling around to 5 different communities in northeast Arnhem Land. We've been talking to lots of people, elders, teachers, language workers, hearing their ideas about language work, about how we can look after languages.
2: Papro ka namu taroka ngura no kala ako nga hindi mo rin ka tarok nga tam abap amire o nung goy ni ka repo marit mo rin o ako mire nung tarok nga nga tam marit mo rin tarok uri probo mala mo ka tarok nga nga tam pala niya mala tarok napun ba chile malap mara mo lang kala malap pala mire wala.
1: I think you heard about ideas like books, Jora, and what else?
2: I'm going to go to the house.
1: Yeah, or dictionaries recordings on the radio. Lots of ideas. It was really good that we heard all these ideas because, Yapa, now we can plan our language work for the next 12 months, can't we? What we're going to do next. So, shall we listen to one of those stories now?
3: Narayako, Enet Nyukotamaranti, Kadwangararo Taruk. Naitan ngana pukurani na taruk ngomerting ngunguna irkala ka homeland. Taruk nguni ngana punguli wanga nakun most kura wanga taruk nakun tuwaya na. Tuwaya pukmak nakun irkala ka naungu homeland mala wanga. Tuwana mala nguni ngana pungku nawaya taruk jamal langun ngana pungule wang ngaya nakon rilekingo taruk kumat taruk kalpo taruk lusamu yang ule maju wang nga kalpo taruk kasam japae ngo ka ngaymil ka nawim tateoy ka turi capo ka madarpa ka hiyo taruk wanguna paparo Nina Kora, una irkala ka homeland. Tayo ngayon na nguruin ngay, tarok yan, na upo wanga malalimurong, dal nam na ngay northeast region mo, limur darok mirmala, yuta ngay yamar kuli talito na uwi, apitian nga mga mayon mir, yala lalimur to nguni ganar tamang, wala to ka nguni darok pakian. Pala niya na kung nga ngay kanong na para lakangan daw po jamar kule wali ka nalbaran nung malangal galing uruwang nga ibin ngay iritya jamar kule ngay ka wanga duwan tuwal ngay ngunin na win kamurin
4: yo ngaray ako marpalaway katay emir ngara katawlang ngara ngatela ngara ngay orkturunan kunal katoaya ngate langara dengar wakaluin kunenan tei kaluin kungal meru korte inao ya wangan namira kano ya nerku tao ya ngalmur lakka namir tao ya kat jambar pengu ngara wangan ya waktu jambar pengu rungin ngara kaluin nao ngara kaluin kungal lahir kala ya kakunda langara wakaluin di skoli la marcin kana aku nalmit doa ya toa ya kor ngara wangan ngunan pili ngara wangan ngunan lingko kuna lang ngakul ngunan skol ngur kor kongono ngembal kura ngara matinan na ngalo ngara ka ngakul ngara marit beri ngara pili kici ngayo katay ikor wangan awangan beri ngayo pili kici arak marit beri wangan ka papat beri ngara ka ngadip beri kawarin ka melko namrara niruko nungoy ni kuna luanga taluango kana terungara roman ketera mori pengaranya mori naga mari natu ne roman ketera rera

0: ner kong aray nga me kor unan ngarar kong ayar kono kalta e kor ane matyer kong unan nam laner kong mangit tero kano kalayan ner kong no kal ner kong nawa nam maya ngamata maya katay ini mare ngam ngarayin kona labi ang wangan ngay muri arak kawrin kaya ko ya la kor kong aray ka tingking aray kong pirka er ngaray kong wangan mire ngaray kong ngayar kong buday la ngara ka pandinga ninan ngali tuwe mergan madam la ngar wangan ngaranya mukul ngono more ka ngamai arin wangan ka mare pirikici ngalur kutai ekoro wanga la ngana ngarin wien bungai pa pandinga laban yau teorur kumakna turu kerker tun bube bila ngali tuwe ya mer namre ngalur kuna padacunda tai iya ben ma ngalru ngayar kunu ben wangaj mere ngar matche nenan ngar nanu kalme al koy wal la ngar wangan ganya ngama ngay ngay awanan ro we yo to ngar beka ngaya beka le ngun ro ngayar kun de gore kana tro ngar ro na na ra bada chun de ro na we ben yakka mori ner ko ngame gor mori ner ko ngam kamare moy kamukul na be pala koro kondo rangale na no yangale wangan na te ikura kanat na do na ngai te ngal mor yul ngo kanda ngal ru makre wich te ngal mor wanga ngo yul ngo ya ngam ngal mor ru kunal malai ngonan langara una nat na do ngai ru kun ren ngai ru kun en langa be dal tan do met karakter e ya konan kapai te ngara pada adachir ngonan te e pati ay pemangan pekaling ube so pe nang ngan ngai tai e ya ka jambar pe ngukura ngara na tu no ber ka mangeten tai ngan no bible ngan jambar pe ngu bible ngunan de ngara na we mangeten jambar pe ngu ya reading the jambar pe ngu bible ka polo ko mach ko ya Kumaj kumar awir kaman gitin piling ana por ngunu lang ngan ngay ngati lakang al ngay not nyukai ngunu yang ana por ngunu kano kumaj ngulan wangay gor katuwe edai simla na kun madarpa when you listen to madarpa al nir kunal nao it is simla like tuwe ya ka ngulak kurung ara wir kaya matin man gitin ka ngara chal Nah, kami ngarai cakap ngarai orang guna, ngarai kuter mering orang, iri cakap orang, kami manggalele orang, orang orang orang orang orang orang orang manggalele ngai orang tu kunal, angunan ngai orang manggalele amat dal ter, orang orang angunan, angunan lah nak kun madar pa, katua ya ngai orang time ter mada manggalele, kami madar pa, kami monyoko wangai ngai orang meet kunur lah darah ir kalau lakram orang. Orang pangetir ngai rugo te akunal. Ka ngana pura tai emera ngana pura rugo saim na kun jarwar. Jarwar kunan wanga ngur kuna pu malakam wana kanan luang al matchin. Palmal ngara matchin. Palmal ngara funeral matchin ka pulu ngara ulkuman ko ulteri ap ngadep miring uro nan ngo te akukam. Padi ru nanela kam rumo kuna pandi pandeu. Penijereu ka nao kogam nao nan wanganya pulunan ngama kapuloton ka unan uri pumada ngade mada charwar koro ka yang alka orang unan di wa merungo ya yang alka na yang ada meet marangal nakami kangan pilingay marangal ngarak mukut merungo ya kumono ringo Mavis kumana unan lingara nandi Nang ala benen ngakul ngarang unan di na te ene wo te iwang ai saim na kun te mori ben ngarang one day I ask nganya yang al kain ngayak kayak ka ngarang wo te na wo te i nia daluang wo na we daluang wo nia ka te emir ka ngarang ya te ika charwar te emir kur ketika i ngai kur maer na wo ben ya slide ngai kur na wo mar ngai kur little bit of changing ka na we Urung gajar orang kuah berangar amit mart mangalam. Kadai supaya orang orang orang orang thinking about yer kalaya ngone ang ulan wanga ay kor kutuwa ya tuwa ya taro kuna la school mura bilingual school sa marma English kor man keter kamo kay ngona tuwa ya kor ka yuak ten lakang alang unan ngana pururgote ang alaman ki kumat ki kunal tuwa ya o kumat kana malang kunal malang unan ngana purugono wanga na kunir kalangur miwaj kang unanganya Wangai mewaj kabolo homeland ngon jamar kule ergo mane keter ana poro ontaro ko na ko yalla ngon merang ergo tai e kona la malain ka wanga ngo ndo na o kam tre na ergo even ga la min ko man wanga ngo ergo ra wanga ngo do wanga ka wanga ngo do mul krondo ka ngare chal I want to see nam ngare ergo ngai ergo yul ngo marchi ka kunga enungunande nao ben kunga enamirungunande kunal marurgo ngana puna in nao yurgo jamar kulik ngal murwir ka enam ka ibin ngala palmerin ka yung ngumala ngal mur kunal mir ngal mur we languages ngal mur kunal ngay wika ngal kartu bapay wika ngal kunal malany ka ngal mururgo ngunande darangan dia Ona de kunal malain ngai wikangal na malain kunal malain markap mir nguring kai ngal ko kunal we ar ko nam ngai nya kare ne nguring kai ngal murungal mari wal ktinya rai o taruk tu ngal er ko tarangan mir tarangan ngal er ko nan ko kat ko nan kamu kai ngal murur ko kol ngul malain ngongol kana malain ngul nan tengala workplace ngul ngul nan te kap mangal kana malain chama mir ngul tarka ermarci nah la cuda ekona la ngaler ko mangi ko mari jamar kuleng kapolo yakka kul ko nir kala bena la kamer ko ngi unda ng lan wanga gor to aya ir kala mit to aya ka ngai ko ngunda de change that now er weben ka ngai pian ro ko nae mare jal ngare ko de to al korwanga o na kor bena ngai pian ngunda de yot er ko so Tengah ada nama ekor, kabes learning ya, kau enggak nama mereka jamar kuliah, is make them namurun, mungkin kau murunnya na orang gal tarka ermatika nunggu thinking gue benar gue kan gay, pelengai sometimes jamar kuliah find it hard, even gay, ralu rumah ramer gue, kau enggak gue agak yurtunu hari mungkin kau mergo, kau teh gay language Unang ngay ngal morong important ta ikunal lah namin ikunal malay bukmakan whether it's uno ista na mga napurong alirka la miwaj mo o ta ilawalo kolong irmarchi it's important kapulo last of all I just letting you know wawat miringara kuno pirikiji yako Harry Gumanda ngay ngay ulan yung kanal po yung uta ewang nga Ya kolan ngai wang ngai met pat ngai la barbrak tun manikai barbrak tun ulan ngai manikai in no kam kanal pungo angare surprise po wang ngai mira met kanal pungo do te ang ngare ya pa ko ro mi ko yo malimbir malam yo kapen ga ngan mani ke ngara kalong family lan go kam te ngara ngade ngara kyambar pungo mare pulo ngara ko ya mirelel Ya pa yang ada ka kanal pengundo. Ka wako pulo yang ada ngal yonde akal muna kal nao kal gam Terence kal ka mak kuyo lawal. Muna di ngara ka ya pa pulo ya. Nao ya kam wako pulo ya. So ngara ya pala yurong ere kota ilawal okol ngir mari ngara kuya. Ka ngaya daya kai muna ngay ngate luangan nan nguya ka ngundo bihan niyan. Lain na ngur nan nguya. Ka turi chapo clan group pulo ngaya turi chapo ngur ngaya. Angara jambar pengungur. Kapitan angka ka tayong arajal and I hope unaniru at to keep on making that research keep on wangi and mati wangi till ngal meru now come up with na best now ya pala niya kay what is the best for the now kunal malanda e ka in now wangi mati wangi mit even kay keep on doing the work you are doing manjmak tau now malan jama manjmak one day maybe never know when I'm going to yell and I'm going to know even guy jamar kule irgu man ke kombo doing ka pejanaka amainak
1: yo alam bukor padiak markap permla yan nakun we lem kanjal do karnangal jamar kul lemrung rum ngai to kazara yan gadaruk mala bangai ngai jamar kul lemrung bapuro dua gairi jangai tungun ya kan ngai to daruk ngai yalang mere water per mujin ni karmi do na pala kangal ngai to dilak to ngala paliur ngoto ninna weda golong ngai to kawang ngamal gi kum o ngonal wangangur o banya bungur koro lemu to kamal gi kum undi bilan daruk na ngai to ni jamar kuli ngai kangutan bapuro kabalanya.
2: This project was funded by the Federal Government Indigenous Languages and Arts Project.
3: You are now listening to Yolngu Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasherina Palmerston Gahampdudu. Kabalanya.

0: ka nga mayulong Radio 88.9 Dual Nulun Boy.
1: Yo, ngara mal ng ba dual na ng mga prongor yan dual na malin. Tao na kun na upoy malin dal kun ka upoy malin. Na kun ngule ngale ka ama na kun walain kapulo na kun ngule tourist marikira lewa ngalil. Kapulo na kun mga grupan walain tiyal wang angor. Epian ka mga kumalain dal also na kun na ngur wangan jagur ngur kiamar kuling. Jamar kuling orang uli mereka kum golongor kapulung orang uli rongir nak kondial wangangor wangangor nak konya pikan mereka kum balain. Yalalak umiru ya kayan tiang raku ngara uyulko yalalak umiru jamar kule napurkat jamar tual yuru walal kana matual jamar kule yalalak umiru walal tu din tun guni pikan dipilih jamar nak kuna purkat jamar. Yan dole lakangal na kundi pungur dual dawo yan nalten ngana pungoli dial na kun jama kamala manapan mire puk mak mial kolor ga jamar kole malawang gain yo
2: yo ka welcome tango yolngo manikayo awa

0: na wadina na parkudina na tuanu na ru ngopan ngana po rija kuna bicha na na weka parkudina na ngaya rija kuna wadina biar nunguna rija kupral na unia wadina bina wala biliwa ya nganya ngopan na dakul yuna batala yuna dago weja ngurungi meletuh yulu ngunya tirami yuta watu bicha na pulia chatu na nganya Kartuna yanganya balangai manyi menguya ngunya na bala kaktuna nganya ku ngamanyi menguna ngai palawangan ya kandiro bulu marci rica ko ngina nan betan ngina manyi manyi markap mi manyi ngaran warwu yuna na bicana balangai wangana ya kandiro bulu marci rica ko tika na malany warang malanya rica ngunina na madakarit mi bicana na Ato yana yuchola tau Little Red Riding Hood. Pala madanya marchina manyi mungu ka Little Red Riding Hood. Marchina mada kan mga mulmi ngate tawat mga pala madalo kanana. Ya yo bilenya.
1: Yo folk mga tuan mga

Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Ka numa ko ngama yor ngarai

0: You're listening to 88.9 FM Young Radio.
1: This educational material is brought to you on Yolngu Radio by ARDS with the support of the Australian Government Families and Communities Strategy, Communities for Children.
2: Yo, good afternoon, Duanja, Linyo Bulanjan, Kagalian, Linyo Kanina, Kalinyo Tutao, Guru Panakun, Numalanguningan, Bingo Walang, Dualinyo Kanama, Chat Yang Bala, Wayng Bimalaya Markoleo.
3: Yo.
2: Kam. Linyo tulak kala manya kun no malangal dawin. Pitcha unian no mangoli kamal chiga ka maja markolin waingo. Awana no mangoli nango chat palin malangal milkong. Uningay ka lakala pitcha ngam tes three line ngune idingay ka ngura jura ngur. Uningoli wainga ja markolin malal. Wanga jangay line unakara matcha. Uningay ka lakala uningay to yuto kangutan. Uningay to yuto wangan nama ngai tu tawal ko yang nga indi yol ngo kamritir walar kamen mak kang una ngai second line yang uni una idi ngai kalakaram yoto ngai tu wangan nama udawal ko yang nga itu una idi ngai kalakaram uni ngai medium yol ngo yoto nakon kang una ngai ka third line yang lakaram ngo yang nya una ngai kalakaram uni ngai tu tawala ko yang ayo to yol ngon na kon ngai kurere yor ngai ngone no mol yo to
3: yeah that's right kale kale
2: yo ka ngone ngai li na le man to na kon tawala ko yang ayo to ka ngai ngoli ngone na kon ngade merong ka manga yang waingo man mak example na kon ni to la kan bikan kan belanjan to ngone ngai to na kon January bon ngai to ka manga yang ngone first month to yo to bala white pelel kajakap ngay to, nurse to, o sister. Kanguni ngay to, amin makum yoto ngutan, walang uli lain wari yun na, muna bin ngay to ngutan nguni yoto. Kabulo ngay nguli wang abitian kam, nakon ni morongkal sister o nurses, why? Tuwal ito yoto nyo ngani pulurungan, marangulong ipalangalin di, ibitian wali wang nga, limorongkal. Kalimuto kanguni nina nakon, kabulo ngay to nguni ngalin di yutangal yun, kabulo ngay to ka amang nguni yoto nyo. Kanguni ngay to ka yoto, amin makum ngutan, makul muna second line ngur anguni nga makur anguni nga ito kayo to bikin ngutan gam ngutan nga ito mariki anguna second ngur line ngur para nga ito mariki rally nga ito kaya rop to mariki nga nga ito ka third line ngupan abili naman maringi nado line means eh nila kalakram limurunggal ngupan niya nga ito mariki anguni nga ito ya rop to niya nguilil niya pala nindo nguni nga de bire ngun jaka ma white pill nga nga nguni waltum na main dukta nga na sista nga o ne sista nga nga nguni yutun pala waltu nungu wangan bikya na way tuan ja yutun nito ka ngata gurupan bikya n bili ngata nito nga gurupan ngata main mak ka ngamini main mak ngamini main mak ta gurupan ngata nga karungan mam nito ka nguni nga white ja pala second line mar nga ito nguni nga yun pala idi white nga ito rungi yiri muni nga ito ya ka nguna white ngalit yun bala wrong year second one lil muni nga ito ngula na kami lakram ka nguni li din nindo nga di biringon ngang to nito doctor o sister o nurses na health workers na walto nung bulo information lakram muni nga di why nga ito ka nguna yuto white yap tun nan ngo pala niya muka bala dyan
3: yo that's right it's this jora white pill mo is nakun milakarama jora
2: yo mi lakram ngay to ka
3: yeah and it gives a picture to the nurses well ka doctors gal na rin nung yoto ka ngutan
2: yo
3: o na mi rin nung yoto ka
2: yeah pigyan nguni ngay to ka lakram nguni di ang hindi wala lang gal nakyan ngay to ka ngutan nung yoto man makom ngay to ka lakram may gikumalan di ang sisters na walan doctors na even health workers na yo
3: but there's pulo dao
2: yo.
3: And we'll come back and give you that pulo dao next time.
2: Yo.
3: About na duri dao jorao.
2: Na ngai pulo duri dao diak na ku jorao.
3: Yo.
2: Yalla ngom linyo to bulan jan pulo bukuro ngir galakram no malang tao to.
3: Yo, ka wuro po dao ngat ta poi.
2: Ngai ngai po yo ngat ta poi.
3: Ngai ngai poi. Yo walal.
2: Yo. Yeah.

0: You're listening to Yulong Radio, Melingin B.
1: This educational material is brought to you on Yulong Radio by ARDS with the support of the Australian Government Families and Communities Strategy, Communities for Children.
2: Yeah, so Gully Cully, we've been talking some more about the weight chart.
3: Yo, Brandon, when you are cover program through one and I mean, when you are now baby chart boy.
2: Yo, weight bill more.
3: Weight bill boy. Tuan ja tulen yola kram da o Brandon tuni ngai ngoli you to ngata lokan na mir ngoni lot ya ngoni ngai ngoli start lokan ngata. Ka ngoni ngai ngoli weight nan ngomar ki bala yap tun. Ngoi lil ka ngalim rungoli ngadi rungoli wala ga mangnya white pill nguni ka ngai tunni nama marengitun o help workers tun waltu nama pala waltu kuyangan nguni din jura waltu nama ngai nguni jura ja wala ngal tu taun grupan bili ngai nguni jura na wen nguli ka white wala checking up jamar kolin nguni ngai tu taun merira doktor na
2: that's right
3: pala waltu nawen ngam guyangan waltu marangi tunyu walal kanguni walang jura dao merir ngai nguli
2: yo that's right kamila karama doctor wal marangi tkal
3: yo mila karaman ngai tu muka nan ngulungin jura na
2: yeah kamak ngai ro waru
3: yuna ngai tu muka nguluki dini naukun jura nguni nguni ngai tu nama
2: yo yeah
3: ngai tan nguyap tun white Marikin ngayon ito yap to na nangunguluki yuto.
2: Yeah.
3: Yung pala niya daw, umir ngayon ni Jura.
2: Yo. Yo, so there's this baby weight chart, weight bungra, is daw umir, and makna yuro lakarama DVD poe.
3: Yo. Ngunay di ngayon lakarang pala niya to, ngunay ngayon chart mo na nakon daw umir. Yuro yala lang umir ngunay. Ngunay ngayon ka... Now we DVD ngay ka coming up. Yur ngay ngun iya kun DVD. Ngutan mra na mir. Yala lang ngun mir. Ngun ngay iya kun DVD. Yur ngay ka coming out soon. Ka ngun iin na kun ngay to bulon. Magikong ngun numala ng young mothers na. Tao group information ngun na doktay na.
2: Yo, there's some Gardaman Marangich kawanga DVD ngor. And they're giving the full story about this. Weight chart, poi.
3: Yo, ga. Ngole nito. Always need to remember ngole nito ga mayuto nungo ni clinic lil waying ko bolo. Ngole nito na mangay nungo yap tun yuto na kon weight ngole nil. Nindo ga ma weight pil yang waying ko. Kaya lang mamaya nito ng atang ay bulo grupan ka may magpalang atang utan maramar ngay nungo to yuto. Now weight ngutan balay di may magkom.
2: Yo,
3: balanya.
2: Bitchan bilian.
3: Bitchan bilian.
2: Yeah, Gully Cully, so...
3: Yo, yala ang umir, tawartun dole DVD.
2: Yo, Kalki.
3: Kalki ngay tawartun, ha?
2: Yo.
3: Yala lang umir.
2: Yeah, yo, bookmark.
3: Yo, thank you.
4: Yo, nimur kagama, dala balma, yulong radio. Yo, menmak mitre.
2: Yo.
3: Yala lang umir.
2: Yeah, yo, bookmark.
3: Yo, thank you.
4: Yo, nimur kagama, dala balma, yulong radio. Yo, menmak mitre.